0: Ora cengenge sama. Ora sasa-sasa sampeyan dhewe sampeyan ngeguyu kali kula.
1: Arep maju po.
0: Mumung suwe.
1: Anoman kali karo Antasena.
0: Anoman Antasena. Nenek Karto Marmo Surtayu dudur-dudur mau gati do mundur neng Citraksi ojo digawe enteng
1: harap maju
0: kukulatus.

ngene iki jane iso to piye. Mama maluro ciciroci, ciro lu mama mama ro maluro ciciroci, mama ciciroci, mama ci tibake dhuwur. Iki notasine ngono kuwi. Nek jane musik saiki fa fa fa mi re do do re do do re mi fa fa fa fa do ra mi sa mo ri do do. Angel ya. Angel. Ayo coba. Mama maluro ciciji sinden tok, siji loro telu yo.

0: ilate le madal tonjo ya, Tru.
1: Ayo.
0: Ora tenan. Tengala rajang-rajang.
1: Iya.

0: pancen pinter iki mau kendangan apa?
1: Latar,
0: ladrang. Ladrang. Oh, baik tenan. Nek mau rujak jeruk mau anu bukane piye mau pertama kali? Sing endi? Sing bubar rampung apa rambok rawit? Ngono mau terus. Terus piye ta? Ayo rambok rawit ceceke mripatmu iki apa piye? Ngomongan apa-apa kok atos kowe ora. Lah piye? Tiapa tiapangat trung tantak trung. Loh. Bijiku iki tutuk pisan iso muni pindho kok.
2: Oh.
0: Lah wene tak tak trung tantak trung tak trung ning nang. Nah, yo ketok tak kandangi.
2: Ya.
0: Ning ning nang ning nang. Ning nang nang ning ning nang ning ning nang. Piye suarane kendang piye? Nang nang nang denok tak tok nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang Nang mutur ya kenal ya.
2: Ya,
0: Bagong ya tepakane ya apik. Tepak Doro.
2: Heeh.
0: Tepak Doro iku nancepke jebok ora. Coba kaya ngapa? Setya Budya Pangang. Dileng dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang. Aung kedangan jatilane kok peng-peng. Iki nganggo patokan ya, nganggo ladrang. Setya Budya tak tuntang tak tuntang oh ning nang mlebune kendang batang yo nganggo anu patokan ning ning nong nong ning ning nong ning iki ning dengan
1: salah mlebune ngono kuwi to
2: heeh
1: ngene iki kudune tak tak tuntang tak oh ning nong ning nong nong ning ning nong ning nong nong ning ning nong ning nong nong
0: ayo saiki mlebu Gong.
1: Nyuwun.
0: Kok sing sopan. Sadurunge delangi.
1: Nyuwun,
0: nek saka ndro monggo deleng. Ono. Ora caturan.
1: Kok dolanan apik-apik kok senane ngawur ora. Kok ketok kadoan ring.
0: Ya tak maju.
1: Ngomong-ngomongan kok aduh banget.
2: Mm-mm.
0: Ya ganti Bagong.
1: Hah?
0: Ganti kowe.
1: Aku ke sore mau pengen nembang anu wae, Tru.
0: Apa? Ono sing nyuwun caping gunung.
1: Wah, ya ini kok capingan. Sesuawan.
0: Oh iya. Gubuk Asmara.
1: Ah, oh iya, Gubuk Asmara iki panjalukan sore mau rungaru tak aturake.
0: Mm-mm. Sing kemarin nyembang sapa?
1: Sing kemarin nyekar men Mbak Agnes.
0: Oh iya. Dibawani.
1: Nyingkar nyingkur.
0: Hmm. Yo.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.